0: wati kristo yesu wadi no
1: yeka
0: yeka non swa fwa pa abaka chese jama moni fidiyo ane ni bradye maya mu din awa ya mu
1: reza awa tew fwa
0: wati ase awa tew fwa na eshiya dieni yo an swa komu no do de akase jama manya no no dem What's your name?